0: La hala sube na ba chuba ta ka tuka tili ka taka Tiri na ma naka jinda kalsu ka na ba sa sala ka tuzu ka na ba sa ngashi ka La hala sube na ba chuba ta ka tuka tili ka taka chile Yangon tata ka naka peyu ka shwa jemba a tseta ka sun na ba peyu ka na ba tati wona Zha shi shu
1: Gye se go sa ka chi chi

0: La hala zuma lama yuma ta atunga lama tene kanya nga Norsa ato chepe ka lama tishu ukwi laka nyo echi ka lama tiri Chapsi ipin chunga lama tawe ka lama chitunga lama La hala zuma lama tene kanya yuma ta atunga lama Tangda ka lama megui malu yung chumne Yega lhumbur tobe dinde shi
1: Yepchi, gandinchi
2: Po
1: Yupchi chok

Tengdi li zhen na li ya, kui mui lingge cho, pui gi sui gyun la mui chep chung chi ka gie nang ki, chui gie nor san nam ta nang ki, chep zhen tu bu ka ji.

Sala shibu chi tam shibu ni, sa shibu rong yin lungpa ri, sa ka sung sa de xe na yon, rong pa yin la de bi le shi le. Re teri ngi che nambala kwe di xe bi le je nipa de yang, sa ke che che chi chi shu bi, mo je nimu shi yin. Le je de la pa yi che le chung se wa tang, de na ba tong shu ji mo je shi yin pa ri. Zang de ni na, nga chu nyang de la jin yin san ru.

Hey ya, sa khop sao cha du ya, ko re re re chi ya, trin po re re la, ya ko re ng po re ya, gong.

Xi Xu ne jia ci xia ji bei mo sa ge chou sen ca de du xia le ge bo tou ji ba qian bei de ma dang se zha la suo ji wo le sa ge si zhe ren zi jiu bong dang sheng long suo le wo tou dou ge mo yu zan nan ji jia wu den de ma le ge zhe go ne te ge po zhen sheng zhou dang zi tou kan ge ra san nan sao xian xia le ge bo jia wu ji tou ne xia ji jia de no ge sa ren bo qin dan de su ne pe ne nan ni ji san wo ge zhe yu zan nan ji la yan kong jia wu ji lam ne no suo de wa jin ji xing kang se se pe le jia long tam ji ji me to to ne sem jiao wo go ne pe ji ji xu suo de du da rong bon bon chuo tong de ge jian ne yi lang de ma ran me ma yang zou se zhe le na da le zhe da rong jia lang cheng ne suo jiong jia de yan zhou man zhou se xiang ya ko le lang ge ba dou chuo po no ji a kan chuo tong se no ma ji jia cha la ba chai da yan long zha man de zha you se ne leng de da leng suo

Samba, arag tang tenkir tongsha yang nyamta tong marong, huizi lang xa kina arag garpo tang kanag tawa yang nyamta tong na nopa yo sir. Tenkir tongsha ga nang ga yang ni tenzi ga poa ga njarchen de, tsorchil te de tangi poa ga njartub chiran roa tang. Changchil jima ga nang dalin xe chan jo sashin de tangi tajin nang ga changchik ka kar chan jonir par de, raza lawa tang poro nocha yo sir. Shemjig shindi li ngombar, arag garpo tang kanag tawa tongsha arag yang ni nyamta shini tong na, Lipo ga chagin nang ga changchil ga karchil di arag garpo chigpa tongpi changchil ga dapchig tang chung chung ni yan yinba tang. Di chung sa po wah tang ni na wa, sin jar ka wa. Dwe tuk rang jing ga po jing nian sun jung sila sir. Chalki pa ga sendab chi pa ta na nam jin chua ga nang ka kum di kap di tongsha arag chi kuna tong wa li arag raman tongsha na chuk nyanyong nyamshi iri de tang yi tong marung wa tang. Ke te yin chig mani tong ki shung zi di chuk ga war chil chachul chig ni yin yi waran jo gui bi tenkil nang yo ga.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sengligye kumkhamsa, siyamla zemlingi tering khazan shibili zeng shuguyin, teng di li zengi nang tun zo ni.
6: Longa chen juangabe chargui zanegi, ngantsur lukyu rangxin ki kukab junxin yue jibe gorta.
5: Chigye genza ro minasumgi, geyi tanga jawa yubi lewaan goro luklin chebi goro.
6: Chukutan siben ki, lagtan zene tuymungto calungta, tuymungto penpatobe nujyu mala dube goro.
5: ngarane mutu bazirtan zhongguan zazhuo le luxue dongyu que sim dian du qing song xi bi guo
6: FDK zhongguo chong zhe qin mu nyamle ge gu ge sa ba ri gu qin bu qi bie guo ro
5: ga gu zhe zhe me bi xi bi tan ni ti zeng bu wei ji ji cong duan wei ma duan cou ge ling ma wei ju xi ren yu wei guo suo yin
6: xiam le tian di li cheng ge nang tun xi chen nam xian shuo
5: Hasas dien kele chabar gi jigib zumji ba, koromu bayefu yi sargui bi chetun jenri tangli nanggab. Talun ni, zhunggui longa chen chiyong bi chargui ngo chubi lo yinxin. Chargui ti mi yu ni, nyedon niso zhu lo ni, nyedon sumju lo para, zhunggui bianjoro pi ki tanga, chen che sardu, mang cho likdong, jangdo cho gyuro, jitsu ngin sun so la mikze dengi che gyu dixin. Zhunggui ye yung so jin yin ni, zhunggui pi ki tanga zhewa yu ba ma si, nganzu tsama tangyan zhewa yu ji xie yu ba si. Kormu baye fuyi, hazaz dien tsuyubi isha uymi gigib gingu nijyu na, zhunggui genyong zogji ni gi to chuncham chungwi, chuju ka le tu ni kejin dien yu. Kanli si na, zhunggui ni nganzu rogdi kejin ki chesi yinbi riji ta. Kongi, nido niso zhu lu, si shungi ledu nishu na. Talu pigi gi ngunba mikse zu, benjur gyaji si ca ngane gyaji ngapar parwa chiba ta. Tungu ledu chudu, chumji tili libu zunlin hurda cha yu si. Mixin di ceri tan tun la luk de yang tun bi zhonggui mixin di ngun yu tu ming yin bi yi qi yu ji xie yu ba xin guo ren mo ba ye fu yi ni xie kong ha sa dian gi ke le cha ba to zong yi bi ne bian zhe ru ke gong su zhonggui pi ge ge zong ne ti yong yu ru pa wo ne bu zi to wa ta jun du pa wo pa ra yong du zhou xin yu la zhonggui chen zai sa du gi jin kan ma la ya bu xin zu xin yu Hasas dien so, isha uymi gigib gingwe ne juu na, kukab tile zhunggui so le tang cengri, lopsu so kyabkung mangbu, lakze nyamle gi kukab cheru chinba cun yu ji tang. Kongi, nyedong yi zeng loro, zhunggui bianjoro gyaja nga parni, nyanji chenpo ngun yu. Zhunggui pie ge le sabu tang legbi cho su yarzu geba dar pie wi sun shu ngun yu. Biu sar tun ge nun shu, pie ge denpo chinba tang, cengze sar du gi chumze yur du sa wa, mitab jing nu tang, gingwe menze, Chumi, cedu cenze so simju sarbe guju zemling dunje du lipyu. Zhunggui buze toi pege le gundi dungwa ta, chuze toi chijuo gui gyajir dungju gyunkyong chenne. Rangui pege dangwa ma se, zemling la ya digi zhun yu ji xintu. Koromu baye fuyi, zhunggui ta isha uymi gigabuwar ge nyamle la tukur yunli che yu. Kongi, zhunggui longa zhen juyonga bi chargui zane gi, Yorub ta isha gamzi qimu bianjuro pigi ta, lakze chokyu lan guishu qimpu nungyu riji ta. Kongi, zhunggui genangi bianjuro pigi gi buze toru dungyur mini, takor gigab ta nyamli dingsab chagiru xiuxin yuji xintu. Kongi, taji zhunggui di ni, isha uymi sikuyu gi bianjuro rogda kejin ki chesi du kiwa ta. Buze towi gyuji lamji nyamjun gi, cho nibu bianjuro congduan zhongo ta. Pian zun zhi tu, mi zhuri ne beri nyam le je la par dong sab du yu ji xie yu bo xin. Koromu baye fu yi, longa zhen zhiyong bi char gui zan ne le, ngan zoro lu yu ren xin gi kukab top yu xin. Hasas dien tan zhung gui nyam le gi, hasas dien gi bian zhuru gi chub zi chok yu ru jin bur la ram di tum ne. Tun gu le dien bi bian zhuru ne, lak zi gi gui chi tan, xieb xu chi tun chi bi bian zhuru gyu gyu ri ji tan. Kongi, longa zhen zhiyong bi char gui zan ne na, Zhuri dinja gi ne dun la tukuru chi gui ji dun ba ti, hasas dingi ngun ni ju na tun ni ke jin din yu. Zhong yur lo ngay na, hasas dingi xingli pi ye ti biu zi towa ta, le nun xib ca gi tun zi qir dung qi bi cho su yu yu shi. Hasas ding la din li ta dinja gi xingli tun zi ko zi ko zi kong dun qi bi nu bi din bi, zhong gun zhuri dinja gi rog daran yu wi zhi wa yu ji xin du.
6: Di lu da wa xi bei ci ni shu nin ni. Geji geyi nimu ting dupa tishi. Geyi le rinne yi nang tun sabata, tumu mo yinbe geche yuwan chokshu denbe. 지게키 초보 티웨 마우웨 롭종 탄 피주 지신유 민아르 콜레시뷰 계급 급주기 게이디니 게만 롭스 콘소 조유

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyan yang ki gyab chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Senam cho, tanda kirane senshibadini zhongyang longting yinting jikab liyagong pyoge tlam tolay gudu shubi tiyun chozo jikringi miri yangye shibi rikze lezen tiri. Shalwe na mudu jenama liya choya. Shema, tiri yangzong la gikorni, mudu dodam shuna. Tiri yangzong la yina, nidong dami shumi nga lo la ya, pyo rangzo jo unyine long shibju korowe, sendong na shubwa tang, taga na jije nidong shumi dun lo la yina, sidu gubjubege chuzo tinga bege, 시주의 제 잡든 타르게 시우에 두루시바 티나라이 쇼나샤

kondo ni kera ne sen chuwe sunje di yinan, Sri Yangzhong la ne danan u diga loga yin shiwe sunje di ri. Sri Yangzhong la hong yinan, nidong chunga lo la ya pyo rang gyung zu che, nong ngab chu koro la ya, din di shuwe, rizze gong zo, zhonggui pung dun, kang zhong la gawe lo yang yu shiwa, tinan shu nong ma se, kondo sunje yinan, nimbo di de danji, da jing mo zo chuwe yinan, gosu chenbo di de to xia. Siam la yinan, nam neng ye zui nyanam tu yinan, kong ki, da ke ge lam ne danan uwe sunje, 강중 나랑 차세 네 시바디 그리시베 행진의 도시 쪽에 보내 지나기 보시오.

Yeah, dia macam tu. Tunggu khabar dia ubres. Tindas je san Quran gi jigne cha cha san khabar dia bola san. Ni ne cha cha san Quran chong dar je le ya shugin se chong. Tindas je lu ze gi gyu shu de dang du san ba sem no lo le nu shu chen bu che ya dang tu gu ma re sam jo. Je san Quran gi khabar gi ngui da san be gyu gu la so le ya de je khyo dom go ro go dong a gu som je go ba. A tindas je gi ro dong sha. Ta xiao jie Quran wo ne cha cha san lu ze chong keng gi lo ma de je re sha. Quran gi la to khabar la be kin le Kurangi gyunungliya yungguswebe mazay dondo chong da jayaliya tuishu su suns. Jezan luzegi yize di yinili pa nangya dangwa chong. Denrejigi shukin po chong silo sha. Da zhang haifengi sunyaliya da gyushi di dakzhu jibi gyurim nalo liya shujur qima dagi lamdi gyu zhogengi midi yungwane cha cha suna dang tome gabliya da gyunggun di jegyu ki kya lingi wama res. Da yinili ngwe su dhiju jibi gyurim nalo liya Kurangi samre. A da kunsum jego sinde ya chamre kunsum jege me sinde na so lapsha ta thang thong me kobl ngune cha cha sna kabalia ni zin du s lapsha ta chi su chimbu ge a ge si zume de ji she sna ra lia chim gi ni bo pho gre si di sam ba an yang gyu do da je kaba zhu du sam ba kaba de cha ba shi ra cha sha ma se lo ze yin le yang bur je de sha bar ge chin yu sam je je an ra ga yu bi yin ta yin le Quran ge ge si di she be gyu rim no lo lia pang da ga ge ji de yem do Diyungune cha cha sno mima nindo be tangu peke chi nje mana zedu shebe geshta jibu marisha. Je zan yonyi gandze yime di chimgange tanglin je dobdewa, dinde jire yis je sonsha. Zhang Haifeng ge ngudru na waya shiksun, mangdun chimshun ge denbi dara ya shiksun na. Da rangge jala ji nye sno jala di ya dagbu yagbo ji gyabye di chimden ki wengye res. Da girangge nyebege jalade dagbu yabuji mojebe gengi gansu ne torgyon tongwa da chilo yubu so je chog maris je songsha. Mangduyun timshungge duenze sumji jubshi nalo liya kubaya deyosun na da mishengi nguwebo girangge nyesuna nyenji minji pa zidri ures. Jigje suna girangge da sui la duge toda diya la nyengi midi ya drawa jeje gyoglinga sho la gurus. Jigje suna jidi so jiyu tsenpa ya nyesan shu gurus. Rangar sosu nyaya da ganjumju yuye dinre ni zawani ne che chong ma res je den sha da din ne tuen zen sum ji chu ru na lo li ya dian bi ka res ji zang ba a kiran ge pa cha la di zi ma zhe guan le ya da bu ya bo ji ge gu res da din ne mi xian ge bo la song kiran ge nie bi ge cha la din zhi yu chen ba ya ma zhe guan le ya da bu ya bo ji ge gu ba dun du ji ge ya men na ji ge du da su so ya ma zhe guan le ya da bu ya bo ji ge gu ba le Ta chilo liya torkyun tonya da yugye lazo zao yinne che chog ma res che densha. Ta dari gi gyuji di gi nalo liya diwe gi zubi kyebsi zodi kare sudi zamba digi lamdi gyujen zhok hengi midige. Lakdo kabar di yubwe gi chidang di wune che cha suna gang zu ne ta yubwa. Dende ji gi kongsu dogi we zang kuisum jewe gi ngindri dinde chi kurgu gi yume di wune che cha suna Zhang Haifeng gi songba ya. Timgang gi ta ngakze gi bangda nyi liya denche. Chunda jie yo res. Tanggu di wune chen ngak tong kangi mima nyingdo bai chilo liya chi da dagi lamdi gyun rungi midi gisa liya jize ji du samba eni karshiya du samba gub di du samba kurangi lamdi gyun du samba kaba di drubi yin se sebi shira xie xia. Sanwa anta yuebe gengi ngarangi kachi thuma jo dine ngarangi zegi de yu xia bi yin lap xia. Di wune xia xia no wune rane mima nyingdo bai sindu gubi gyurim nolo liya xiebe geje son zang chimlu ge nubaden ba dinde jire xia. Ta nyebe di kare se du zamba, ta gengi midi timri gan li du zamba, ta gezi shwe dang di bai gyumdun shong gyon re resha. Tang thongme ngune cha sha suno, kaba di ya dinja ki gengi yu ba dinja jire sha su. Nyebe di ngune cha sha suno, barge chen yo samze, ani piga langa ki chi ki zegi di ya yu bi yin slab sha. Ta inele di ya bangda ke gezi din ya mendo. Masa ji ki Quran ki lakdo kabar di zegi li ya yu bui ki jaju di li ya din je ta chokdu jeba jeba gyu je Quran ki gang zu ne lakdo kabar di yu ba se se chung wa dine ji yinba le ji ki nangwa meba ya yu ba dine ji ma yinba se pa chung sha Je zang Zhang Haifeng ki sun ye li ya da gingi mi di jik ne cha sha sunu ngu bu di la kien li ya tatu tang meba ni ne cha sha sunu gong li ya zibu shue ki wenge chub meba Tundu kanzu ne kaba di zegi de yu xia yu zang, jebdi ya kaba zaga qimi ne mani ba tere jigi nizu la xia. Jie zang di ngun se tubu mangduyun timshu na lo gi ndiyu tenbib gi tuan zay dan ge yu ba di sebu shira ri xia si. Jie zang Quran ga kunsum jie gu gi gidi kirkuku yu ar is. Da lakdo kaba di ne tanda la cabri.
다 라도 카바디야 단다 링당 간레지 유메 따

0: edini taktub jawa shiri. Timgangi inele kilegi topje jyotimgi lakdar jibegi tuanze naloliya lukdu dijegi zigyagi tuane da nyingbuji nyusun tigzi kwanza maan gyundu dhugurba digi lo sumgi ceshi mashu edi shir sunze jan. Shaojegi kaba labegi gubdeya takda kaba di ringgo di kwam chokdon inba ya nguan zinche. Ani jutaya koranliya kunsob kora chokdon chokube timdatindeji jesha. Tāng āñzui dhīgī nā lō nā yā kārā hā kukār sīdhī zāmbā, tānda āñzui lāqtār chē shīmbē tīm lō gī tēm bē bē yā tā dhū zāmbā, kērāngā chālā jī ngē sūn tī tōtā lī yā chē kukudu. Tā gēsī mā chē mōngu nā chā shā sūn nā, ān nē zū dhī gēsī sāb jī būr jī yōb chē, rīng dāndē chē mōr jī ngē sūn kērāngā mī shēngi chālā tā gīr nzīmbē gī nyeba sā bē gī tōgud nirē shidu. Mā zē jī gē tūn tā dīnsū ngē dōng gī khōng sū tō gō rē. Chē zāng kērāngā mī shēngi chālā ngī dhū zāmbā gēsī tābū yā bū chī mā jēb chē. Ani, chala di ya torgyun shuwa, yamna gyabli ya bedran labu laswa chayasno mangdungi ngedi kiyo gwaris. Dingo na chayasno, kasayazi chiyusno, chala di ki ringdandi, paa ta kuregi timgi dengi chebegi gongzajili ya pabche che di kirangan jayagu gwaris. Dingo na chayasno kirangan, ta injimi che tunanaya chirisha. Ta wana, nganzu chala ji nyebe cheli ya, ani, kandre che gwarbe. Ta gesi kirangan mishengi chala ji nyesno, Timlu nalola ya tenbib chebe tabshi yakshu di karay sudi zamba chala di lakengi midi zay kandub chee dirisha. Ta gisi chala lakengi midi na nchwa chebe inali nchwa chee matuba. Ta kain sinan kirangu na chasha midi ngwa nishinku wa maari. Ta zay matuba sinche chasna kirangan sub kyun na ngubindu. Kirangi chama nyidu nyindoba ya chay nanan chigiri. Yamana chigi shimbegi jibegi dodam likhungla ya chay nanan chigiri. Ta kunzo chay gi miyu di karay sudi zamba ngubu lakengi midi ya chay shuas. Ta kandar kiranga midi chay nanja. Ta yamana chigi jibegi dodam ki chamba chay nanji. Mima nyendobe chay nanji. Tiga gi miyu karay sudi zamba ta ngubu de bola songengi midi ya pa zidu chaya diri. Ta dindaji naya di ngune chashasno tanda nganzu lakdar chimbe timlu nalola ya tenkiwegi dunda dinde chirisha. Chezang, nganzu jala ji nye suna mishin liya pa zi jiwe di gune chasha sun kirang gwenchwe sangbu yu ba dinde ji sungu yu ba ma se dundu timdin kiwe wengen chirisha. Chezang, di gune chasha sun kirang ga inji minji pa sabsa nang kundu la mishin ki ngubo dagir nzibbe ki samlu dinde kyun chana ya mindu. Singilinke, ting diye li zan shunsam daga shegi, namba lingi ki modhiyo do zhuyang lung chin yin di jiyo lwego buke tilam ki li zan shen da khanam sayro na, lingi shuten chago.
1: Na nga mune tapat, zhongguwe chokdu guruwa shi yubatila, gibu tamba shi sir.
2: Gibu tambi jyo sang tangni, minam ki chongwe chuki, cha ju ki zazin dapul kyul yu.
1: Gibu tamba tani, jie chi la loba yang.
2: Gibu tamba namni, sim sang la, lang sam gar.
1: Gibu tamba namni, xiong chang xing, tam zi sui.
2: Gibu tamba namni, lo zhu qi xing, mi kyang xing.
1: Nganzo nyentam ki mipi sangbu dunga ki mipi eba namjang jibu thamba yi. Jibu thamba dang zhokshin jibu thamba la mipi dene. Thambe ju sang kyungwa ni zhongguwe nyingdub ki shidin yi.
2: Mi ka ri si na lop chong ka le chi la le ka tsui kyu yang ka le chi si ra. Yang ka ri tsua ka si chi we. Mizia Ningu Majin, Miyutile, Chomindu says, Goshi.
3: Kiji Ningi Gisela, Ker Sungeli Majang, Gamarinang, Liburu, Cha Shunga, Kotuji.
2: Kira Lushi Singer, Shubi Gabriel, Kiranki Gisige, Kiranki Subuji Seki, Gacha Gatta Shubusan Gunushu, Sugugishi.
3: Kiranki Poe Tuxela, Homi Sumne, Napalebe. Inayang, Kirane Sela Gatse Chusarchi. Poati tie kongli dab ga xie ji qiru yu
2: kiran ki su bu na che pung tong ju ru bum cha ka jie yu shi chang yong che bi na ka che ji na che pung sai song zan ka ki yu
3: kiran mi yu di ri cun ne jie ba ri ga bu ji ji kiran ki su bu ga le qin bu ji yu
2: jie sa wo zu ji xi zu jie zhen ni ge ci suo tan ni mo bie zhen che bi na ya gu mi du wei le
3: mi yu tong cuo ni tui ni de bu ji ge ji din bie ge jing ma ji ji Kiran Gaju Rabdu Nyubar Chila. Kiran Simkyu Timi Mikchu Yang Wangmidu Shurwa Chili. Tsuwe Nang Gatsi Jizang Yuyang Gachu Shigayu. Mikbi Yuna Renik Chishiyu. Yina Yang Pukdung Ngur Yungwa Chibar.

kondo ni kera ne sen chuwe sunje di yinan, Sri Yangzhong la ne dana u diga loga yin shiwe sunje di ri. Sri Yangzhong la kong yinan, nidong junga lo la ya pyo rang gyung zu che, nong ngab chu koro la ya, din di shuwe, rizye gong zo, zhong gui pung dun, kang zhong la gawe lo yang pyu shiwa, tina shu nang ma se, kondo sunje yinan, nimbo di de danji, da ji mo zo chuwe yinan, gosu chenbo di de top sha. Siam la yinan, nam neng ye zui nyanam tu yinan, kong ki, da ke ge la me dana uwe sunje, 강중 나랑 차세 네 시부디 그리시베 행진의 도시 쪽에 보내 지나기 보시오.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sengeli ge gong gam zang nam ling ge ne a tan de sen gu su be le zen di ni zhong yang long jin yin zhen ji ge le gong pe ge long jin ge le zen na gu ti xu be hang jong zhuo ling ge le zen de gong ge le zen nang du yin na zu zhe song yu mi la yi pen jong ge pu ju ru chen bu ko la ji yun ge nyong wa lang wa ti sen sen be yin tirin ling ge ne mu tu ne zhe bu zhuo ling ni ba ti sa ro nang le zen di yin nang du yin na zhe song yu mi la yi kong ni ge wu ji nang nyong wa lo ga chong ge le kong ga ra zong bi gan chong zui pi ye ge leng bu xia zha ba tang ha ba du yin na dang yun ken zhe xi ge ngu ne mang zu yin ni ji di wu bung le ta wa la che be ga je bi bung ge gu rim ko la yin na zhuo ling jin zhi xu be ko ge zhe bu zhuo ling di gu zhi xu yin Miki tungi yuebe gyundu tedaagi gyabchung su yina tangi kadiin taa mangzo ki lakusung le chungwe jorju ki lumbu ti chidara tuyo badi lenge ne kengye re.
3: Ta dine su azo si ju yaadu roya tagi me ta dine su kore chungyang ki ta azo sinayin ta kibu kanjaya chungshi rimjiyu je dine su chungpa kong. Kanjaya nami ini mao tsa rungki kompe kong me. Ta dine ten shio ring ribe shung ru si che che. Mi chungshi tiji kong na azo dine chi tuyo toko me. Tā, jāngzī mē chūshī tīnī ngā tīhī bē gōng, cēn jē sōng kī gōng bā sēr jē jē. Gān jē tīnī sō, kūrē yād kā yāng tōng mē tī kā yāng bē gōng. Tī hō jīng tō kī mī, sē rī tāng tūng bē gōng bē kī tā wā sēr jē jē, jī tēng shō nō. Tā dū, Xī Jīnpīng kī gān jē gō jā gē kī chū sāng zōng chū sō tī sō nē, nyē tōng jā mī chū yī lō rī bē gōng. Tā tīnī lā nyā, dī rō sē bē chōng kī kē chūng tī bē jī sō rī lō gōng bā sēr jē tēng shō jāng wā. Jē tā gāng tā kī korok dine su si ju kusun dung kanjia manzo rang penpe jawo kajang mam di gyune munu kum dine su kanjia dine su chushi rinju ne yadu yadu yadu kor tong nan ro di mam shinda gege munu kum chidang dangde azun duru cha xa nu go geni sung digi na zini go menjun geni doigang tenja geni losun geni da di azun losu tol cha xa mi nili dangde digi dangsan da buju kan kanjia lo le me le zi mam tak ne je zi tak be gong mi pe si yu ne kanjia mi sung jen ting kung daga lo jan da ta ti de ma